mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Happy happy happy Sunday, happy for Sunday of the month. Emi wa yo se pupo Sunday laye bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye Sunday le yo ni je asemo fun wa. Pastor Dekunle Epaphras wuli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni Ilu Ibadan. Eje nki yin pe happy 77 ipade 77 mi ada ojo re pe o pe loni o ko loni awe wa di number 7 loni awe na wa si opin gbogbo eyin omo Olorun e dide nle e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife Olorun to nfo won agbara ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi eyin omo Olorun e ja jo gborin soke enikan ni bohun ni mo se fe se pepe mi e kan gbe orin lo si bi pepe e kan rin lo bi pepe yin wa gbe owo soke pe mi le fogo e fe lomi loni ojo Sunday o pe ojo meje ta ti nbe nbe an pade ninu service laaro ninu ipade 77 to ya to gedegede si gbogbo wi ta ti nse tele iyanu oto lorin ni sa engineer e pe baba yen bi gbogbo awon omo Olorun se nlo si bi pepe

0: gbogbo eyin omo Olorun bi ye wa o ba si ajepa aja lai more eyin na e wo egbon ti won so yi e wo nte ni so ni won ba ati side re lati ana o ikan ojo kan ore loni to je ojo keje an bo ni service ah lo si Jesus ti awon ara Jesus ti o se ti won nbe but lagbare ni to laye ato nwe ma ni ibade 77 o ti waye loni mo nbo kin to so nipa
1: hello baba mi o emi omo yin lori afefe ni o mo ni kemi na give testimony mi o baba lati gba ti mo ti mo ijo comfort life mission ibi o pa mi mo o a olorun se ya no se bebe gbogbo nkan ti mo fe ojo mi loju bi se se won to ni United Kingdom len gba ta fun mi bottle me wa yin wetun ah olorun mama ojo mi loju ise akoko mi ti mo koko se ni career mi olorun ma o pese e fun mi o to je pe ise yen gan mo nkan ta play shaking gba ki ma gba won tun wa le mi offer to won fun mi ah ojo mi loju ah oluwa o sise ara mo anointing no baba ah ninu mi dun o ayo mi kun o ese o
0: nice asiko sibi ti se o ti won United Kingdom ni won tin soro next
2: baba mi o e ka lesa o olawale ruko mi o emi na ni eri and eri mi lo bayi mo wa lara awon ti e gbo le lori ngba te wa si UK ngba te wa si village ni UK I was there and you lay your hands upon us and you pray for us and my testimony goes thus and our manager ni ni complete mo ti se tele but due to one issue or the other in that company one le mi kuro company so from there nitori ka le san bills mo ni lati lo sise ni warehouse kan and in that warehouse I was assaulted in that warehouse won fun mi lese lenu enu mi lasi meji ninu ibẹyẹn náà ni mo ti wá sínú program tẹ ṣe ní english lọjọ yẹn pẹlú omijé lójú igbe kí ọlọrun dá mi lóhùn kó fún mi ní iṣẹ tí mò ń ṣe kó fún mi padà kó má fún mi ní ẹyọ kan lọtẹ ṣùgbọn kó fún mi ní dọbù àdúrà mi gbà o after ní lẹyìn ọsẹ kan tí program yẹn lọ I think after 1.5 weeks ọlọrun fún mi ní iṣẹ méjì mo dẹ ti èmi tó yẹ pé mo ti ṣe interview or mo ti ṣe more than 40 interviews tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ prior to that tí wọ́n pè mí padà but ọlọ́run fún mi ní iṣẹ́ méjì lẹ́ẹ̀kan náà and pẹ̀lú ìyàlẹ́nu iṣẹ́ tí ọlọ́run fún mi ó rílì ìyà mí lẹ́nu gan òun náà mo ní kí n wá sọ testimony mi orúkọ Jesu Kristi nígbà tí gba salary ma first tithe mi inú ìjọ yìí ló máa lọ orúkọ Jesu Kristi ẹ̀rí mi lélẹ́yìí o ẹni fi ọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lórúkọ Jésù Kristì Ọlọ́run máa ṣàgbára yín dọ̀tun.
0: Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ẹ ní àǹfààní àti gbọ́ mi ìpàdé 77 lónìí yàtọ̀ sí omi 77 tó wà ńlẹ̀ anointing oil fún ẹnì kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ sheet of paper méjì tí mo sọ tí mo lẹ́jù kan sínú omi ẹ sì fi kan ẹ ka àwọn tí ń bẹ nínú ẹ̀ sínú àwọn oúnjẹ àtomi inú ilé tẹ́yìn ó mú ìyẹn náà bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ àwa sọ wípé wẹ́mà láti ṣèpàdé yẹn láàárọ̀ yìí àti ní gbogbo àwọn sunna church nítorí bí nàìjíríà ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń tẹ̀lé trend yẹn láti ọjọ́ monday ẹ jẹ́ ń sọ pé láti sunday tó kọjá so aago mẹ́jọ ni ìsìn ẹyọ kan ni aago mẹ́jọ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí ìgbà tí ó bá fi di bí ọwọ́ aago méjìlá sí aago kan and gbogbo wa lágbàwẹ̀ àti wà nú àwẹ̀ níláwẹ̀ wá pé number 7 gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ní opportunity láti wà ńbẹ̀ àmọ́ kí ọ kú oríire because ìsìn agbára ni bí ṣe mọ wáyé lẹ́ẹ̀kan lóṣù nìyẹn òní náà ni mi ò ní sọ̀rọ̀ rẹ májẹ̀mú mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ dá sí òní ní ọjọ́ keje nínú oṣù ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ìwọ tó bá fẹ́ sun rẹ májẹ̀mú tiẹ̀ náà àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ kan tó rè account number church ni màá fún yín lẹ́yìn òní ọ̀rẹ́ májẹ̀mú ti lọ wábì kan dúró sí ìwọ tó àwa tá a bá ní ìdá mẹ́wàá ẹni tó ní ọrẹ olóhùn jẹ́ kí áńgẹ́lì mi ó dìde láti ọjọ́ monday láti kò sí a ti bẹ̀rẹ̀ sí engage iṣẹ́ áńgẹ́lì a si gba Olorun gbo pe pupo ise agbara yen yo tun fara han loni Oluwa ni ka ti angeli wa sise ninu iwe Hebrew chapter 1 verse 14 oni onise ranse ni awon angeli ti won mo je ise fun awon ajogun igbala gbogbo eyan ajogun igbala e dide laaro yi a n lo sinu service niye enikan ni e mo ti pe account number church ni fun awon to fe sun re majemu ni ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu awon nkan ta nse na ni tin di testimony 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wa wole ele lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ya gbe jade olufe mo se bi eni ko ni dasi akojopo e o la wa fi se radio program gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi pepe ye mo ponmo eje en to gbo die si to mo ti ni mi o ni wa su laro iroyin ayo ko wa si bo se gbo royin ayo olorun o ba ngbo ti won no ni ba won so royin ayo
3: praise the lord oruko mi ni ogbeni idowa kiola biodun mo wa lati orile agege ni ilu eko
0: nice
3: lowo lowo bi mo yin ba yin soro yi emi ni alaga orile agege SCDA
0: ah baba re eyun ko le ko letter si mi njo kan
3: ben
0: ah chai e so pe chai right on
3: olorun ori oke ni mo wa yira le fun bileni mo wa yira le pe ki gbogbo ijoba mi K21 hallelujah
0: gbogbo wo K21
3: sugbo ki n to ki hallelujah yen mo fe fi agbara ori oke yi on ni ori Facebook ni mo ti pade yin
0: Jesus
3: ti mo ti ma n tele adura yi tori pe bi e se ma n se adura ti yato si opolopo owo eyan aladua ni mi mo de ba n lori oke kaakiri
0: chaish
3: sugbo ngba ti mo ba yin pade lori Facebook mo olorun mu mi ma tele yin ngba to ya aburo mi ko so fun mi o ni egbon mi tori mo ti dije fun alaga orile agege le meji to ni ki lo joko
0: chaish
3: aburo mi wa so fun mi o ni egbon mi o ni baba ko de wa o ni odekunle
0: epafras
3: chaish o ni ki ma tele program e lori radio mi o ki de mi o de n tele program e lori radio ti ma ko ti ba yin pade lori Facebook n te ba so mo ma mama sadura yen lo
0: chaisha
3: so nigbati mo wa to ni ki ma follow yin mi o follow yin ore mi kan wa ajo wa bi leni ni Sunday Adefamoye ajo lo primary school ajo lo secondary school ni
0: won be nbi bayi
3: o wa nbi lajo ti mo tin wa ajo nwa ni mo wa so fun o wa ni July 2024 ni birthday pe o wa sori oke pe bi ba lo nti wa gbadura mo ni mo ma koja nbi lori oke pe mi o ya biri mo ni to ba de di November 2024 mo ni mo ma bere si wa si ori oke yi so o wa na ma tele mi awajo wa
0: e pe won e pe won
3: Sunday Famoye
0: e ma bo e ma gba bi bo yes sir
3: awajo wa si ori oke yen gba ti mo wa sori oke yen mo wa ni ipo sugbon ya nje mi mo wa ni ile olora sugbon mi ori nkan kan je
0: ai
3: tori gbogbo awon to to ti mi to ye ko ma sanu mu pelu ipo ti mo wa yen won sanu mi
0: eduo nawo e gbogbo eyin te mi eyan pataki te ku oni kenkele eyan ma laso te nwe ki sa eyan me leran te njegun mo lo testimony baba yi lato ni lo ki owo ati agbara ko pa owo lojiji ki ona re ko si sit down
3: so mo wa wari 77 ni November yen first time ti ma dori oke yin yen igba ya se ma nlo old auditorium
0: nice
3: so gbogbo awon to mo mi bi mo se ma wole sinu church yen n to lo so fun mi ni pe o ni nti mo ba wa bi o ni anu ni mo le fi ri gba o
0: church
3: o ni gbogbo nti n ba ni ki ma fi sanu so lati gba yen ti ma nbo lori oke ma ko owo sapo
4: church
3: ma ko ma fun won eyan obe je ma sha ma se temi
4: eyan o ta
3: jo sun ile le nbe la jo ma sun si gbogbo won to sun ti mi won ti mo mi tin ba ti de won ni ah sha ma wa ti de gbogbo wa jo ma sun si
4: eni suru won ton pa ro na ni eyan o so fun yin alaga gege won so jade ba won won si da ko won en to jo ridin oni wa ba wa pe ki le ndan wo yi ko le mo ko so re kale ki lo je ipo wo lo ni ta won ba le mo sun le le ti won yira mo le won ni gbogbo wo ta won ba po wa ti won ba ti yo bayi awon ti o su bo won ah daddy o chairman o onje won gbagbe nti won je ti won ba ti de bi first time ti won ti foju kan won re o won si tin wa lati ojo yi in foju mi gan ni won bayi mo ngbadun yin baba
3: e se sir. So nigbati mo ma wole ohun kan te kokko fo oni pe enikan wole sibi for the first time
4: hush
3: eni gbogbo on to gbede bi olodun ti gbadura mo de sami
4: hush
3: so nigbati mo wa wole mo lo yira mo lo yi for 9 times mo wa sha okuta yen 9 times e mo wa sha mo sha lo le mo fo mo wa da sinu mi so ti ba ti gbo mi 7 day inu e ma n da si mo wa bi nse wo son lo funra mi
4: ah eyin na so lo mi 77 ni
3: kin to wa sori oke yen
4: eni suru baba mo eyin na to nlo mi 77
3: atororo atomi ni mo nlo din sin
4: tosh
3: kin to wa sori oke yen sa iya to bi mi wa ninu aisan to le tonti ni stroke
4: se
3: mo ngbe won so nipa ti ma wa sori oke ninu be nba yen mo fi won le sinu are ni so nipa ti mo dori oke yi adura na wa nu ti mo fe da pe olohun ma ni won lara to ba ti e je ko ma ku na ni jo ma ba mi ni won lara je ko tete ku so nigba ti mo dele mo pe won ti mi ati ti lo nwa le sugbon ni jo kan gbogbo ogun ta lo gbogbo osise mo a logo oyinbo awon ti mi pe ti won wa tore mi o ki se ti won itemi ni le mi nlo yen so mo ti wa gbagbe pe mo lo mi 77 atokuta so mo ti damu ni bi mo se de yen o wa di jo kan bi ti mo ti fe lo gbe mama lo we iyawo mi wa tele mi mani ah ba mi omi 77 ti mo gbede yen mo ni lo ba mi gbe omi ti ma nlo yen mo fe ma fi we fun mama late ni lo ke de ma bu won si won lenu won o le ya gbe mo
4: ah
3: o le jeun mo so nigbati mo bere si lo mi yen igba to ma tojo keta en to ti di aro mo ko ri pe o yira pada
4: ah
3: mo ni o da pe nkan ti fe sele o so ba bere si lo mi yen mi won ba n soro yi mama to ni stroke o ti pada fe si ara erin
4: ah so wipe ha la so wipe ha gbogbo eyin ara le eje so bayi pe omi 77 si nduo de o anointing o gan nduo de yin sheet of paper meji kan nduo de yin eto ji o da ju be niyan se wa mo nkan ti mo fe so enikan ni wema en se awon kan ni nduo Jesus awon kan nbe but wema ni ma duo si ibe lati transmit si gbogbo awon so na church wa enikan ni mi o momo ko si e to ba sumo lubi to ba wa o le pe number but to ba ti wa pe number ti o ba ti si tete mo bo ago mejo la pade ni Jesus City won a le juwe awon eti ba nbe ni tosi fun o but gbogbo so na church wa ni badan gbagi lati pade laaro yi lati wo de wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen in toju ori be osu nikan na ni isele tin sele ka kini e le pe evangelism nka sori number 081 1632 0023 e tun gbo le kan si 081 1632 odomeji 00 niyan o 23 bi yin oba wa wole e lo number eleyi evangelist ari se ni o gbe eleyi 090 1971 62 33 egbo yen na le kan si 090 1971 62 33 enikan ni omi 77 ah bi ba se gbe gbogbo e na honorable kan ni san soro yi alaga kan ni soro yi gbogbo se nje ti olohun boya nparo na ni olufe mo dakele a si jo gba we laaro yi ni oni ilawe wa pe number 7 apu mo ti so lana meji la fi break pelu eyin meji o di ago kan aboka to break loni wema
0: gbogbo eyin te wa lewe nla ibe le ti pade awon to nbe ni korodu ibe ni won ti pade gbogbo bi ti branch wa wa te ma lo e lo be anointing oyin won ti de be omi 77 ti de be omi 77 na wa we man bi anointing oyin wa nbe sheet of paper wa nbe e wo e ti sori re e je ma gbo ti alaga lo engineer
3: mama ti rin bi mo se nba nsoro 91 years mami wan fresh si ah ekeji oni pe nigba struggle yen mo je eyan kan ti o beru olohun to de duro to olohun pe olohun lo le se gbogbo nkan sugbon bi mo se struggle to mo ri pe gbogbo ohun ti mo n fi agbara mi le owo mi o to so ngba ti mo wa ori oke yi mo wa so wo re mi ngba ta n pada lo le mo ni lati November yen o mo ni mi o lori oke kokan mi mo
5: chaish
3: mo ni ori oke ti mama wa lati wa ma sadura ni ori oke yi
5: chaish
3: so nigba to di ni osoosu ti ba nwa mi o fe forogun ni ore ma ngun ore fun mi ni
5: chaish
3: gbogbo nkan wa bere si yira o wa da bi pe mo mo se nigba to di February de January baba mo wa lori bed ni aro kutukutu ti mo ngbo program e wa so fun wa ni January e bo si jo Friday eni olohun be ta awon kan lore Friday si ore osu ipo owo ta ma na fosu kan lo ma gbe fun wa
5: chaish
3: e wa ni ka koju sorun eni ka koju si oke
5: e gboju oke bayi
3: eh ni January that is the last Friday of January e wa ni ka gbe oju soke eni ka ma be se ngbadura eni ka ma wi tele yin mo de so be bi a se sadura yen ton ta da ore majemu ta se gbogbo nkan to ye ta ni ka se iyawo mi dide lo we ni won pe mi lati Ministry of Civic Engagement won so pe 3 million naira ti wa nle fun mi mi o ronu e tele so ere ni mo pe 419 ni mo pe won mo ti e ti bu won ngba to ya lo send message si mi SA commissioner pe mi ngba ti ma debe bo ni lori ara mama mi ti o ya ti ako iwe si nigba yen gege bi en to wa ninu oselu iya de tin rin gba yen bo se ni ka gba 3 million naira ni yen so yen ni o tun fe fi dupa ekeji eketa ni February yen ni February 77 mo n bo ni ori oke ni bi atore mi tori gbagbo gba yen mi o ni moto ese ni mo fi rin mo de wa npo nla gbogbo won to e ko saanu fun mi won saanu fun mi
5: chaishasha
3: but mo ko n gbadura na ni pe ko lo n ba mi to won lokan sugbon ni ijo yen ta n bo enikan ti e se ma ba mi sadura fun o ni problem ni ilu Eko ni January 13 2025 so ninu problem yen la si wa la sare kiri pe ko lo ba wa yo nbe eni yen na lo tu bi mo se nbo nbi ninu moto pelu problem to ni o send 2 million si mi oni ki ma fi oni ki si gbadani ki ma ka ma saye wa la mi ni koko o pelu gbogbo wa e de bi 25 lo send 2 million si inu moto mo ti fi han re mi pe wo sori pe ori oke ta lo ya sere nbe pe 2 million lo tun ti jabo yo
5: hey
3: so iyen tun je ohun ti mo fe fi dupe lowo olorun be ope mi si olorun ti mo de ti so ni ori testimony kini ta ma se lara ro ohun ni pe ran mi o se counselor ran mi o de epo gigari omo talaka ni mi sugbon gbogbo ohun ti mo n tele pe aye mi ma da leyin won ninu won njo ti mo gbe gba alaga akoko ti mo lo ba o wo mi latoke dele bayi o de ni saja ranran o le pakunsa ati jo yen mo ni mi o ni dele e mo pe mo de so fun igba ti ma lo mo ni aja ranran temi o ma pakun o lati 2014 mo de tin ba irin ajo yen lo sugbon gba to di irin ajo eleyi mo give testimony pe won daruko mi pe emi la alaga kan bi mo se give testimony ton ni ogun to le dide awon to lagbara won dide pe awon na fe je chairman yen
5: won lawon oni je je
3: ona won oni je nje so mo ranti ni February ti mo wa yen sir mo wa ni abe tent ti ba lori oke mi o kin lo bayan pe ko gbadura fun mi Jesu ni ma lo ba mi o wa ba yin ri sir
5: mi mo yin
3: sugbon ni February 7 February 7 yen 2025 mo wa wa nbe ya ti sadura ton ati se gbogbo nkan ton ninu auditorium yen e wa ne be gbadura fun to wa lati diaspora e na won ni ko le be da lohun emi olohun ko so fun mi ni mo de ti ko letter meta mo ti fi kon round mo ti fi si ori apata pe ko lo n gbadura mi mo ni eyo kan mo ma fi sori pepe pe ki ye jera sibe mo le eyo kan to ku mo ma lo mu fun principal mi ti mo se ma ba n so pe ba mi gbadura fun won mi o be daruko won gbangba ni wi pe ma lo mu fun won pe mo fe contest sugbon gba te n se samon yen lowo e wa ni anybody lowo awon to wa lati diaspora nikan le be da lohun emi olorun ko ni ki n dide ni wi pe ki mu letter yen ki mu wa bayi mo de rin laarin awon eyan mo de awon protocol da mi duro mo de duro siwaju yin en da awon eyan lohun mo wa na letter yen bayi e de gba lo me fi gba ori ile meta e de da pada fun mi e sa letter te da pada fun mi yen mi o submit ti principal mi mo
0: e submit
3: mi o submit e mo iti mo mu lo le siwa nu drawer mi dola mo ni olorun to je ki to gborun loju oba nitori modikai ko le se laanu olorun gborun orun loju awon to ma se mi laanu leyin igba yen logun de awon alagbara dide ninu awon ta jo contest awon morile agege awon magege ma wa nbi awon pe enikan o lagbara go ti lo fast of assembly le meta o dide oruko o ti yo oruko mi ku o ti foruko e si sugbon principal mi yen gege be oluran lowo ayan mo won fa wahala yi titi dodo tinubu nigbati won ma bere si siwe iranti mi pe mo ti se bayi baba tinubu ko ni omo yen ni ko lo lo so oni omo yen ni ko lo lo nigbati o ma pada dele to ma break news pe mi lo ma lo o je may 77 mo ti wa lori oke
0: e ti wa mi
3: loko pe mi ni pe congratulations iwo lo mu last
0: ire
3: ni mo pe mi mo bere si yira nle lo ni fun olorun niyan se lati igba to ti mu mi e sa abi bi pe orun si fun mi sa emi ti
0: abi bi pe kini
3: orun si fun mi
0: mo nbo kini o si fun o bayi isele ti o jo run o si fun o eje won bi awon 11500 ba le se ami lojiji mo ni ki orun ti enu osi in the name of Jesus nash le mu tan le gboro baba itan le gbo tan eje mo lo church oni to ni 7 mi tun de mommy edide nle daddy edide nle 80 la pade ninu church awon angeli ni oluwa ni ka be lowo e loni orisirisi nkan ni nduo de o omi 77 nduo de o another thing ni pe anointing oil 77 nduo de o ba se mo se lekan niyan but ati pinu pe we ma laduro si fun idi kan tabo mi olufe eyin wo le fe sun re majemu yin eyin wo le ni ida mewa oni na ni the last day dashi ka le so nipa ti e pe iwo na se won to le se se wa fe gbo nkan to daju nje je mo pe iyanu to gaju ki se pe ki won yin o iyanu to gaju ki se ko owo ko rise iyanu to daju ni pe ko da Jesu Oluwa mo kini account number church fun gbogbo awon to ba fe san ida mewa to re majemu won 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin ba wole e le lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni yen iyan nikan ko gbogbo leti ni anfani ati gbo mi eyin ti won bi loni e wa kunle ayajo oni birthday re iwo oni bayi lo mo mark birthday iwo oni bayi le nsa ayajo wedding anniversary eje nso tele enikan ni woli ese bibeli wo la ka ati ka ninu iwe Psalm 112 lana aka 113 titi wo 118 Psalm 113 to 118 ni agbare ni to laye atorun eje nse bayi gbogbo eyan omo olorun ti an bi loni oye kunle lagbare ni to ni aye atorun lati iwo road e wo moto gbagi eleve so ni wema gbagi popular anywhere te ba ti ma bo gbogbo eyin ti o ba si sona church ti wa nbe a pade wema ni isin ago mejo laside eyin te mark wedding anniversary ni e wa kunle gbogbo owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080 88 71 080-88-71-65-66. Send the message. Ire atanu ko ba yin. God bless you.
6: Tell me something. Super FM. Fantastic radio.